0: ene cyo franga bivangana mu bahabwasho kutsembene wangana bene miyatsi
1: ne kwenene babara habwasho se ikirishye bwa mbutuke ndi babara habwasho nero echika tutabuliye ke bakabisa laba ji prononce kusangwa mu hakabi abasomboli ba maba ume yo bakikala babe tubura mwatsi kusangwa ebabo bende bya bakwanza ta abiri luba tubura mbuno obole go bwiri hikoma bana apare ne sho gouvernement iri abaha kwanza no kwa mamwaye wabo vanendi lubasa kabisa aba humanitaria tisibi bahiki bangana tokiribu ambobo omumalie publiki ubiyo kwa masandra watu kusango kwa mabibu ya kwenye ne mutu langulu wa mabibu kwa uwa hania mastriktira ma umama uuma ama lupitali yao bavara chenga na baka chenga wa mabibu liyabu kwa mastriktiri yayo baka vola ayirenga kloro nanga wana chayirenga sabuni yanga vikeri ya shonchengo undi mukonia luaho
0: na magao bangali ya baka mbala
1: oro nebendo sibiri kuteme meshere waloro wa mabibu kwa ubuli lumbu kwa loba nari ya pata ebute mbonga waza setu uto yu malupitali manene kumbe nichi nichi vanata ule shumbegete shama kloro na shamaga au ngatashe waticha vanganga okubye baka dekontamine nebiyo vanga itilize okwitu lako. Na rwesango mudepite akana kabisa revu raba himbani vaya rekwa na nesairi wa mavoleo na ukatashe vute hotu wangashevu wa tutichi. Ebola nevita ne miyati ya vili tui romo magumu tuwenga wa himbani. Na rwaba kaya tu represente vamabe shabi ya vakwanze vahabu lumbuka ukuhusu riposte tukalutuwa watrebasa sahale chakola. Nenza lanzebo kwa chikuhi.
0: Asinja, vivye, baira wabata, teribwe chikuhi.
2: Ah, yeah, asi, oma nire, bo, kumbe kameme lumbuka silu angali walu utia, bameme veri lumbuka, antuka kumbe, ituwa libya ngo vangana, mwuliwa ngasu hiru wabati, kumbe vandepite.
0: Walu subiaho.
2: Isu wabera waki, vane kulu kengero lwavo, kumbe lufrango lo, ilu asungenzira, ilu akolo mubiri, olu alu humuliru erikola. Echo.
0: Abekala nimba somba la muhanda?
2: Bo,
0: Mwasombo lo mundu nari yoba eba muhecho mula yu winyuni ataba ichawo.
2: Ye, aba depite vakasosa aba sombo labo. Aba depite abo batu
0: sosia. Ituwe kutu sosia letu utia.
2: Kutu letu utia. Chino tukasha sosa
0: unu mwanda. Ese tualera.
2: Tukasha pute ba depite aba leo.
0: Mayaruindi ese tualera.
2: Iye.
0: Tubareke balie.
2: Baka wabu chowa ivanda da ye. Chowa ivanda ukao. Basi ivanda.
0: Ukalu wa uya. Tubareke balie.
3: Ye. Ejistise kameme yeneho. Omuambu anawire. Okumazi weo. Mamako tunambu. Endia kole chenua uwa. Uwa haka tiri abyo konde shumu ndenzera justice yeneho
0: kwa hivyo
3: abuni kubandi kumbu wasu yiru nabu ni bandunga atume misema imilito wale nao mene bandula boro nga atue ne sheria sere kwa mkulu na mraer
0: alo Alex eleta ira yeti
1: eleta
0: ikonde kwa la
1: mga kumuliche tonama wati ya mangeti ya kende kolwa neroku sangwa chino ni chine mba chiku wika omoshombandi nishoshe shidi osese eto ebute mbo nebeni deja tuwaviri tsukeri omo teritwara ya Lubero ava himbani vaka takaratrawa nomo teritwara ya Lubero nga chie kilerisire muni ava depite ava viri ngiro lumbuko lolo ngata nabu tutu kende vaka njavu nye vahimbani ava omo teritwara ya Lubero kusudi tutu keremenyo muangaza unashi tuwavara navole obo nenyo kwa vadepite ava depite ava omo teritwara ya Lubero oko konze bakashe jika mufulio muvile mwenu eba troke rebia abu muvile mwenu
0: Lubero lwagendireko
1: Lubero lwagendire bakaso oko konze bashe visame potra mwenu muvile nero moteritora ya Lubero mochinguli ya meso aba depitia ve Lubero ayo nabo kunia vanenu mumbukolo nabo babili luli ngirengatu
0: Bas, echo tomata wiraha tulia che tomekaho omo chiro chino echa muna wire ngali na tsuko ko Alex mtu wire mabiro betano mama chero chenya mungere cha lava obulimbo boma ikengoma obukasiro kuinywa Afrika ndi wambo boma bwa beho ebye Afrika mwabe mune ambo bende bya batano aba president abakera bebe ho bya Afrika nario aba bere mu chitata tokekana ari bangabaneka ari ngumuka tika mune Catherine Samapanzo we Afrika ikati mpenono hundi ya vya we nunye singwe mpeno yonde bon na wabahika ni Uhuru Kenyatta wakerowe Kenya na hundi amena kalakalire hundi Yumasisi Mungwiti abya wa Botswana na koyo yuka hula wamo Salewek na ye abya we Ethiopia mubasungene na Kornei Nanga na Bertrand Bisimwa na hundi ambuyuka Niki wakoba subukene na Nanga umusondulia M23 nerio basambu basamba

Okay. Wana betu nga kumune muwa umathe kwa natia. Omundu sianga tokerewe nde ngakwe pa ubukoni owe prostate. Ye, niwa mune chendu, chaverebia, okobule mundu. Eche nde, muna wende nge sabi ngata cha samu na viri, nga namu ndi shakania. Oko mati, owe langera, ndi emichi, niche, abantu banene barule minchi kande abantu banene babirilwa la ebivimba ebyo ku matris yaketa mwa fibrom kwete omulsungu baketa mwa fibroids neriungendikania okomichi inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyabia ne fibrominich. Kwithi eti kareka omundu inyabia ne vivimba evyo kumatrisi nich. Ini ngindi vindi abandu banene omundu yo akabia ama kulesia nga kasindani kusia depo. Eribi ndi kumbi isha shishabu ta. Nari akabi ni mwema nisha. At okosa heyu. Ini ama ure ematrisi yewe. Ndi ama vya mkuri. Nari yu haria hendu. Kasuro kaya. Hika ndi. Hika sure kiraya. Obu kuli obo. Hika sure kiraya. Ebe longo. Ebe tolere. Eribi bia ngana kuli umwana. Okay, morisungu bakete mwa minerals. Nerikabi inamusorocha. Inamusorocha. Ikasuro kire yovu kore. Obuli mumatrisi ayo. Neri oko mwiso. Ashafu mbola. Ngako mutrichi. Ngako mutre mwana. Neribu oko mwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tukasurukeria. Tunemusurucha. Kwezi tukatu wiri ya makatere. Akatuvokire.

0: hauna vraiment talent ya saa bingine, mais ukikuwa na ile esprit unacheza na esprit yako tu unataza naye. Mimi nachezaka neuf en fait, niko vile polyvalent, napasha cheza set ili marquer deuxième but.
1: Tuseme kwa zingine habari ya kuwa pia federesheni ya michezo ya kandanda FIFA imeweza kukataa shida yoyote ya kutokustahili ambayo ilichongewa kwa Lionel Messi ambaye ni goalkeeper wa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akichongewa na federesheni ya michezo ya kandanda ya Nigeria. FIFA inasema kuwa hakuna shida yoyote ya kumhusu Lionel Messi, na ni baada ya kamati ya FIFA inayohusika na nizamu discipline kuchambua machongezi ya federesheni ya michezo ya kandanda ya Nigeria iliyosema kuwa Lionel Messi hakuwa anastahili kuchezea kwenye timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema machongezi haya yametupiliwa kabisa. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Jole ni mimi, asante Rodriguez Lubalenda kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.
2: Shungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika neribweka ekopek luanzo.
3: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Mwasa umaka moyo tulebote mpo e kambaru kuchine mbecho moto e vute mpo nebeni tukwame miasi e vute vute vute kanire.
5: Endambia shongolo, yeah, sikana bibawa
6: na Dani mweusi.
4: Tukani kola na Rodrigue Lubalendo konzera e shebima na nuburanko abana abachele balere balere abimiaka elikumi na isatu ukuyahika kuikumi nenda tu mochiro e chamuriolo. Babirusi uwa omobi handa vikuwa vo okulabira edifegu ni bana abingromo chitunga echa bazalendu abamai ava madepeke. Babirusi uwa omobi hala edifegu kubia babo otikaye baso omobi handa vikuwa vo mkendu wako nene vinji omoshongulu heno. Na okobiro veno ema balako iba kibonko ama ese abarebola. Abikalani bani muhika omuchika cherunywa echirabu e chumulu siluru uro. Iba kabonko abikalani banchi. Iba kende mbikaona makoni uko manani usisi vile ayo mkende kwa mwosho ngolo heno. Na bandu wabiru utusiania imune omumbote omuoma. Erinyuma shabada bade firingira omumuhi owe longela. Hakuhi ne mambasa sandre omuchiro mchamurio lorikro omuchiro chamuna uri wakabonko kone. Abanunga bana banumba kahika eno. Bama kulenu mbeka mbeka. Kwa nene iwa kabuwa nko enuvel sute civil Kongo, di Kongo iwa ka yekuna neresa babakulu wakole na mutundo maparasi uvula si aharatre okoba alenga bana banu ichichuku mumu na mutendeki. Mundu uwelimbere waka imbika wano bukundi wa Ebola na abirisu nka uwiaswa ibiku mine na chirumba omuchiro eche ine chino ono ni mkuni kulubitari luma walo muwiaswa ibi chirumba oyo babiru chikatika nko anganabia na ukuru bukundi wa Ebola busani mwaka kanganaya bindu biri muhanda biminyikalo enda eriluma kusidiare mahikako ne chiringachi uhani omurero mapanda na chino chavere reko kusiku mochiru cha muriolo kunene wa nemumule viriria ndekendeke wa kariwe na wachunzi buku uwe echeromba okubia wa menye ebipimo ewa veretuma okochibungo chovunya saa kunene nga vikendi ya sabiti okolaboratuari tuwemise nko kunene eno mwiasu nko mkoni mabihua omukera muma. Naye imaluba mujanja bande kende kumzodi sante na kaina naye mwalama kama biho omukera muuma no bane murindira ibimo ibikinda sera ya iria bakulu abunya sakuyo bamenye umukono no ochirumba obakati katika nko angane bina birikwa Ebola nga beribiti okubya bamenye nga ni mukoni obukoni nga bana buno obune murembi abandu umubya sobe chirumba uko mana nko eno ikasondolawa na bandu ababiri hamba echitata echirinda teyi. Ekomine eye na kasende ya bari bia na bakoni basatu bukoni bo Ebola kusiko bukoni buno bukalangirikira omuchi wache Kongo Demokrasia Burgumestre owe komine eina kasindi bambale muanyira Gilbert imakandire na batu rangulu omuchiro echambulo lokabwa ne abikalani bale bae kutibutibu baka sicha mitu ndekiri usia banga nga kubia balonu bukuninga bana bono usana kwenene o mwe firme mkulu muite o erde sante yelubiriha yu katembo malaki jiste inakabira shungulu nga shene si shumburgu mesra kabu wachim abandu wa satu banu abushini bubukari kwenene ibane mkwa meriro o we kwanza nabere lama nabande ibane mkwa meriro okuchicho chabakunia bayabola inabeni na kapu wangkukunane vane mubade viriria ndakende kikubia baminye yobasera na wabiriba tulako ngabirebeti umurgumesire uwe kasindi wambade mua njira Gilbert chikuwa nene vane muikandanga uko mitano chiwa cha Kongo aho o Uganda ne kasindi basike ibiushi ibanga kabane muhiraho okuina ba okubiala nilipo karabandu na okoverero abandu eri sicha ABOC ukubye bukuninga bana buno ACY sasanga mu bando bo Ebola akabachi banumwikana ku mushunzira so si ukubya ekasende abakoni ACY shabya kuse abandu abakasirana makoni nga bana no Ebola ukubya nechiro chuma ayimeta no chiwo cha Kongo ichingulawe nechiwo che Uganda nolambulambulu numtimbe beni okusukumuchire chipili nko babere chinga echicho chikapokera abandu baluba abakoni kulupitari lukululu na beni kutsema service de dirigeance bakabwa nkonane olombolombolo noko manano docteur Jeremy Muhindo omunse directeur olupitari lukululu na beni achi anone mwa bahikose kose mubaka humisa ya abiyumba nga bena bino okolunde luhande busana bane mukengelesani ebisenga biuma o mumuyi owe beni akabwachi pino ibosi babiyashiko na hake uko mnanko hane emiasi abantu bane muhiro mu bihururu kuza mare sosio ba kaipeka pekira nko ichichunga chini chicha biri chingukuru tari lo bene achi baneyo bakapokera abakoni bosi ukubya ba kwa mawende keche koko chindi na balame ndekendeke naho okosho nkulu sinemulole morero mutu kawuacho tukatanga nko emabalako nenda mbenda mbe amaitse aberibula omosekteri beni mbau soste civil baso amadiwo yo yikabere shongolo hino bakabwa kukonene bihanda benji haku 3000 batauti amaitse aba nemu yataha okulusi olorouro ekirabu choba nemu kamu nerinywa okumna ko amaitse naberibula akabwa nko amakoni inakembe kabandu kutsibutsibu abakulu bisite civile okulabira baraka shata halene ngoko alia kanaya akawati konene abakulu bayikandange kuyobotikaye konene obukuninga bona buno buhwe busana na bandu bana mutaseka ba karonda ni kire bwecho nitse umulu siluluulu okuchisunga nacho bana mwendo bilometre benji waka yaronda amaetse umbeswa bimabalako waka saba abakolo kwenene wale baye mabalako nga wangana waticha nesho nyushi eshi nuwene shangana waticha bakalani eri kalande kendeke tunamule mundo na shungulu shiku wetu
7: ahoo munawe
4: munga wachonga na kanko nebana bane abolurengo olu miaka erukumi na isatu na erukumi na ndatu au mabehewa wanene echichongore chidifegu panomu vingira omochi tunga chapa mai abe madepeke iwa chene balere balere iwa kubwa nkoko nene mbaka suba wano kula vila virite balungu kubwira echichongore cha madepeke chapa mai atuko nene abanangabana wano ba masuba mbe handapi kwa wukumana nko sebe chato kanani kasi ya bala si abe madepeke chucha mareka ba mabasaba kwa nene pasubu mbe handapi kwa wukula vila difegu aka wachikonane wa makolumasi ngaono nuko mnanko ne miaka ikwabo ichine ahesi Rose tuombeane ni mundu difegu mwaka buwa mubinywa bino abipokera abananga bana banokubya baba otikaye basomwe handa bikwabo Iba na kushonge bende kwenye rose tuombeane.
7: Ndugu na budi tama kwenye madpesi, ni ngoma ya kumi tunga biya vazalendo, abama abakuanza baka tuletera ba na ba no, na tama shimabo ba lolo ya mudero yobaje, na kandi kuchibu, moto na langerango kwa ringa mupa na kandi ya bandro ba boko shambango shambundo, kusudi ba baka kolumbiri ba eba na sikire shambango, tu kashimabo tu kabiri na ba ndivare tiyavana, tuneho tulibakoyo tu kandi kumakumabo, nito labe iribi tunga, na rekwa mirele bindi biosi.
4: Tumisa nko difegu mu ya wire o mobiro ebya nalaba nko kunene ba kendo kumakuma abana bushi abale omubitongole eba bandu bashire sho mbundu okubyoba otikaye basombo beyanda bikwabo e bana kwashonge bende kende ke bachi bamasingika sheyi na bamasukira okuchitongole che madepeke au byuwa omurenge uko omoyo ko maroze nko mwaka wa omubinywa beno o coordination et nouvelle société civile congolaise iba masima kutsebusibu rihumisha kwenene ichicho echa bazalendo bakasindie ya musengiri ya kuhinecherao iba kubonkonene a bazalendo ngabana banu babirilwa obyasanga binibi bimukatake malendo mukomine na chimemi wakabonko omukiru cha muliolo kwenene ni mwatsi o abikarani iba birkangatira kutsebusibu kula biraka tembo merembe omkornatero owe nouvelle société civile du Congo nko aria kanaya namba katuleshongula kabachi abazalendo kabana banu babirusongera kwatsebutsebu na bikanani ngoko bakaketoshombanga shabandu nao ibabitulwa emusengere bakaya emusanje omulokalite olocherao omugrupu maye boyora omushifiri baswa omuteritorio na lubero okomana na metre katembo mirembe owe nouvelle Société civile congolaise ngoko ari bo mubinywa bino akasima ngoko bakasinde ba malwa emosengere
8: e population enamu elakera ngoko bakasinde ba baraka kendera kubo ngapunda ka kolisha salongo ali force matrakaseria ka bikubarere yabo oko opposition yabo kasaba etkumbe abakasinde bazalendo bano bangatoka eribya delocaliser butsira makaso kashima bakasinde eribya mbwa ko omurenge u population mubaka na agenda bweu bakasinde ha omana bandi bazalendo boshi ngoko omulu babere ye haura okwe watichabalashi okwika kirenziu batoke eribya ebangana heshimisha kama kanuni au akaongoza bali shiboshi yene endelea eribya chonjo omulu akabya bamakete emegambo kometo bya bangu ere tsongaro mwasi yoyo uchiriluba kusitu angatoka erebera bakulubu kuwabo
4: na munga wachungana kanko ne bandu babere a babutusiania imune omumbote muuma na manyumba manje ina biri chanda sandiwa hani nyumba nguma iyo bari ya luba hirako omorero baka bongo kunene abale bade fumba kika umumuyi owe longela muyi aka sunko mshifiri babila babombi umubi ya songa bini biha kuhina Mambasa sandre umunijini nje Mambasa kukera umuchiru cha munawiri baka bongo kunene abandumu baka luba haku sibu kumana na Jospe paluku mpawa umukornateri owe nouvelle société civile du Congo konene wa kai kuna komana chitibunga chinechi abale bade fita shingera mu byasonga bine bi ebelongela a kasaba konene a maparasyo FARDC ni UPDF bayi kanrange balwe konene na balerenga banda bano baba tibitaye hali na bikalani busana ibabrete sabikalani na renye ibintu bikwabonere bakola muhanda ntimi ya manyumba okumana na Jospe Paluku Mpongo aria kanaya na omuhoko inabiribula omubyaswa ebichibirizi omushefiri ewito o komana nebetula kumakuma mabihwa emekeranga ineyo kunene abakayarangura omuhoko wakaya uliayo chiwanza ibabiribula omuhoko wakabonko abalimi abichibirizi isibasha bakalema omuhoko kumana nko ebeya Eya biri chima ya biruwa chinzu kala kusibusibu. Tuta bereka wa biri ya litiromati. Uweta shale momohoko ndake ndake. Uyo sibi chibirizi wakubo nko. Wabari wabaka wola kwenene. Omohoko uweri rangura kutse uweri uria. Ukumuna nko. Abikalani. Isi wabasha wakarema omohoko ndake ndake. Ukumuna ni mbila mbila waka. Echibirizi umushifiri iye buito. Na iwakubo nko. Shosachi itanu eshibanji. Eyo momente beto. Na mabu awakala kadire imwa kahira wako omodero omwe sobi biakato mutiri tore na Mambasa umwalimstratere musubuka obesanga bine byo mukolonele kisimbi maxime konani mwaka bwachi amaparasonga wana no wakakola okubya babuane nibishi ibintu tandia emibere e yabandu yomomete beto ebanji waka yahirako namabu awakatamira kutsibusibu bokubonkukonene bakande kandanga naho kolwanda lukuwe amike bwira onone mukurunater ukari baya kunene sho jingano sha bandu byasanga bini byakabonkukonene ko bakote batya balule morero okubya amabunga wanano ahwe ebyakato omuteritore ina Mombasa ni banje homometi bito ehina mubwa amenge awa bandu tukamera matano tunubure kubya kaururu
9: emehanda yushiya besanga kimunda mukewe ekwa na nayo mukwa na nayo besanga
4: abe ya kutaba itijabo ku universite la somsio kongo iya si umwe butambo mbakesa amesa ubunwani na babiri bwa karasi a kichi sekondari mu muyo butambo ba finaliste ababiri ba diplome oko mwakono kwenene echirimo echahwa o muchiru cha munaburi mbakesera e kambali echipya echaba aliabuwa akarasi abo kutisegundari umumumi wabutrempo mubo kachinda abo itidia bukuia seo kushuguli satu okonkuma Roje Bahati onone mkapiteni wa bukuia se i mwaka buwa mubinyo binu achimuliba maderia naho amesango wa nano ama tashaba humuha uwari kandangoko vendebero Roje Bahati
10: ni tuwe akabanga kirikangania bongoko akarasi sika tulirio kwa sekondari tunio kwa universite tunanzire na waendelesha akarasi kabo humanetu
4: naho okoluhanda luku uwe luembo marinose ononi mkapitene o wabaria buwa karasi kichisekondari umumu wabutre mpo imo kasima mkoba machinda kwenene ni muisa uku wabo aka wachi shoguli satu okongoma na mbakai kandangane kende kakasima na ichipi ya chushi achukunene bushi mbaka loromobu hemba ukubia babie ndekende ke okomana nebio muri chetu chile chumpwe alia kumakuma kochi buwa eche kambali na bakari baka ururi FIFA ya mabuwa nko ebyushi ebi wala songara Lionel Mbasi ngoko kone nono shatorere omu ulobe sa mesa awe baraje ni Jamaika aba Nigeria ba kama songara okulu banzanga lola lolo ba kupamba mungu kuna ne anono imba ba hikwata kutusibo sibo tramu debia kulu banza lorebe Lionel Mbasi anasibwe na nasi kile mtu ndekere usi yaka ururu ebi shibo ba kama wako sibe tra debia kuna ne ngane na kuna ne Lionel Mbasi ni mwesi mkongo na anasibwe na nasi kile mtu ndekere usi yaka ururu ebi shi ebyo waka taki muhirako ibo bo mubabachi sibabashi FIFA nko yiri handeka bakabwo nko Lionel Mbasi ne mukongo akote alule morero bauri kiriba tupanzo bisene mbacho moto bute mune benje ndi dani mwusika kude tukasima iyo Rodrique Lubalenda urutlo muzira shebi mu mukindi bya na Stanley mwintu tuli rwao okusahisa tutukisa sungano mu kiro chomunja chomumitsange muri amakoni muri fita tumenya kunya muhanga akule morero erusunga Nyomo chiro chomunja acha akisha tubuchandeke poholo.